sa zona. Ezebi bikuzo musi. Ebi alibi kuzito wene dek. Wene muno babidi moyo.